Ngayana broom jano, ngayana yaro jano punto. Yanu na belgo kutu. Ngayaluna kanyenin, yunin kapalya ngura chicha. Ngacha tulgu inira, my island